He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano,

0: 사회 고래로.
1: 테나 컬처링아 이위 에타카노미 마이나 코 코하치로 와이나 테네이나 코히마 아와자 아 지금자 자이노키 아티파노 와이타레이라 파타 코미마 이어나 카메테이나 코 피링아 아모 투에 하이리아마 헤누이마 이어 코우에 키티아마 이나 하포리 포테모츠 카 파카 코파니 아케 키나 하 키나 키나 ia ngā kamepeina kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana I ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana London, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono, ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakau I ngā āhuatanga āio, I te ia o mahitahi ano hoki I ngā rōpū tōranga pū, ahakoa te oke a ngā pāti I te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei I ngā kare āroto o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga a ki te wā wāhi, ki te kaikiri I tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai. Kia humārie, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto I wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
1: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tō rangapū I ngā hapori, puta noa I te motu, ia rātou e whakapoapoana I ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrero hiana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Riera, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū I etehi hokomaha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Etahi o ngā aronga matua I roto I te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto I te hokomaha hoki nō reira tērā tētahi ka ta whera hia mātou I ngā whare hokomaha I roto I te taitokerau kia tū motu hake ai etahi whare hokomaha nā te taitokerau mō te taitokerau.
1: E ai kia marama Davidson kua kite ia I te tāma te haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga I roto I ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana I ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take I pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti I te rahinga o te pū te a koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapu.